Akaswani chu chanpur hongki puang hyang na FM megahar sa le khat point le apana hi tuni ni sim July som le thum sang ni le som ni le guk tho tan ni jingka daguk agin to gi tonin tunia dinga hunse masa hona hi nga hetu te na vekun jingkal pha

0: phatnala lian suan mung le pol te pan ingai thiu he tana ita twin daguk le mini chom langa gin to ki tonin dam the na huna paite kampawin nancy nia ngoi siama panin first aid for all chi thupi pan san thukup ngai nai nei de
1: ya ithugen ding first aid for all chi ahi why tu mi ting tingin first aid ithe u apoimo chi na hi ahi le first aid bang hi hiam chin ki dong taleng first aid ki chi tu sa pau hiya e pawin let kheni ichi le tu panpi na masa chi ding ahi ding mi hing te tu lamdang pi le lawai pia bol ihiu hi lim le mel ne ya sung le poa thwa thuma siam ihiu hi tua kya hilawin anip the the bang ata gem gom bang adwai pun pun bang atui bang thil chi tuam tuam a bol le siam hiu hi tua thil chi tuam tuam igen te ba na mu the lo sung lama poimo tak tak ka om lai hi yai te a melu le a om namunu atuam dung zuyun ana sepuleng ana tuam chia tu hi ana sepu tuam chian ma le mihing pum khata dia sem le pangen a hiwa khat om lowa adang te bukim zo longen a hi chia tu hi wai zekin itaksa ka hyang tuam tuam te avekwa achida mu poimo a nat na hik chi tuam tuam ten hon bo khak jaka nat na ithuak te tam za tham a hi lain chidam taka om kim lai pilwan zo lo zek hiam hi hel khak jak bangin nat na liam na le bai na poilong na lep si na tan pha tun the na itwa kha thei gi geu hi ei ma ni zek kya hiloin ikimi kya nga thil tung te jak bangin leng wang ta na itwa kha thei tham tham hi tua bang wang ta na itwa ding ania hun kwa ma in ki thei hol lo a hi manin wai hun changa bang chi ki kep ding bang chi om ding bang hi a bang hi lo ding chi te mi mal chi in ithei poimo ma ma hi ma ni tunga thil tung le iki mi pa ma mi dang tunga thil tung thei gi ge a hi a point point ini en suk ding wa a khat na dina hiam hei zia ka liam na apana ki veng ding dan hiam hei zanga liam na tua ka support pe uma tu support kham holding a hi pen mai hi tua support atam lwat chiang in dam lo pen a hong chau dia hong dang ke keu in hulang na dinga kisam oxygen kiam zia kin nak zo lo in sipai swak the hi support tu a ke na ma huk bing pa ding puan siang thawa tua min le hoi taka ga ki pin support tu kham hol the a hi ani na dina me ka nga pa na ki veng ding dan tui sa ki bo a khak me am le me kwang zia ka kisu khate tu avot pa thei ding pe na ki kep ding a hi tui vot hiam a hi ke le Colgate toothpaste hiam a hi ke le lo pa chi khat aloe vera nu pa ding a hi me kang me kat namun ma tu tuam het lo ding a hi athum na dina tui kya pa na ki kep ding dan tui kya khut khia ka om tu atui wal khak te hong pot ki non thei na dia a om a son ding a hi second level hala tua banga a oma live son hit changin ana hubingin akama hu

0: hi tua banga leve nga ve hi in ahin na i hon dam the hi alina dina gan hing ke apana ki kep ding dan gamsa hi in huang vul gan tal hitale ahon ke kha khyam hon phoi khak jak a ake a sipot a hi le hoi taka ki kep pa ding hi amawa gu omte a hi le ahon ke na ma sop syang pa di disinfectant detol seflon le adang dang zanga sil syang nge nge ding hi tua zo in akin thei bang pe na zil na nei te om na dam do in hiam dispensary hiam be ka ki et kol sak ding hi gu poison nei lo te a hi le leng tua chike namun a ki pana na na hi a hong lu lo na ding in tua igen sa ma bang in na ki ke pa puan syang thowa tuam bit ding hi ole khat ve thua ki gen kim zo lo a hi manina tunin hai za in i hun sak phot dia apoi mo pen tu tua sia i tua chang in pataw lo pa lawin lungtang khau sakin ki en kol pa theileng mabana ase zo hong tung thei tia ki panin ibit thei ding hi rakipa
1: pai ti kampawa dam theina huna thukupinga i theu hei tana hita tuin daguk le minit som ni agin to ki tonin tel suina huna roda kim hoi nuwa ma panin bio fertilizer chi thu pi pansa thu kup ngai nai nei de
2: wi pa pat lo na sem a ki vak te hi wa hema le i lo ma le i wan hai te de pangin ki ngak na tham ching lo he i khut na sep te atam thei lam pian sak na den dam doi hat pi pi a hi ke le bong ek vok ek chi te i zanga himale damdoi izatte chemicals hat ppa patki bola hi siak in a ane tu mi hingte hi in i ante lo hingten athwak lo bana lein liang zo lo in ingam te go deu deu a i hui dik i ten na hui khwa le i tui zatte tan pha su sia hi hoi bana bong ek vok ek chi te liang mi teng nei kim hong hi thei lo hi hoi ziak in tu nya i ho lim nan thu pi dia i tel bio fertilizer ki chip a hi bio fertilizer zat in itien na hoi khwa le jang tu te ham phat na petwak he hiai zat in suman sef sakya hilau in tampi hon pian sak be lap he i wan ale a pat pyang te a pat in leng bio fertilizer bol the he lo na sim te bio fertilizer zat didan hil in amau adya niteng an nek mu na le ki wak na tham ching ding him khatna bio fertilizer ki chip gan hing niu chik khat microorganism le hoi sak tu a hi bana hai chi leng khang hoi sak ma ma hi le hoi na bang ma su selo a hi bana synthetic fertilizer le pesticides te azat na kyam sak ma ma hi bio fertilizer is a tung ton in hai chi chidam le dong thit that ki ne thei hi bio fertilizers hi a le ke bol thei hi environment friendly a hi bana chemicals hat le hoi lo pp te hing khe thei hi ime hing bu hing te igai walte ya pat bailam taka mu the hi sing tang do na om te tan pha in leng ki bol mai the hi bio fertilizer bol a hi le a pour in a ki thalop hoya school now pang te ading in leng biology le chemistry zila the na din hoi ma ma hi khanga sung bio fertilizer ho chik a bol di dan step som te igen ding step khat na anima sapena a help di te gotwai te kezi khat vai ham kezi nga bu pol kezi ni lei khal kezi khat lei nwai centimeter nga a pat ki to khya singkung nwai a lei ti a hi se ding a hi step ni na hi ai a igen teng lei a minute som thom vel hoi taka i tok khom ding tui hel zek di anom na dia step thom na kwang dai khat a hi ai i mix teng koi khom di a hi alai suk kwak zek de asat di ven na dia step li na i kwang pen niliap om namun a koi di in atung sik di azo keu sak di a he nili chin ni cha batok zil de ni som thum song step nga na atunga ango apwang phit phet om cha net bek a koi hyat zil di a he step guk na hai pen ani som thum le khat na he ta gan hing microorganism hongom di te bol ding dan barrel liter zakhat alian a tuisyang liter somsagi lenga koi di hoi bana brown sugar sear som lenga healthy hoi bana step nga na a ango pang phit phet om te sear lang healthy step sagi na hai pen ni som thum

Akas bani Jorjanpur ahong ki pon khyakna FM megahertz ali khat point lia ki panahi tuni sepatni July ni som le thum sangni le somni le guk jinglam da guk le akimagin to kitonin tunia dinga paiti program patahita ngai hetu te na pekun jingkal pha tu jingkalina pathian phatna la em nian ven kim le lom tia pan ingai heding ilama sapen dingin lametna jing sang chi la ngai heni

0: HIV hikiloson thei na dan te
1: mi hing kha thaki pan midang kya nga HIV hikiloson thei na dan chili om hi to te
2: ki kap na phim jat kop na tung ton in
1: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
2: dam lo si san piang ngai huna et chen lo si san piang ka ki panin
1: HIV positive nu hiya pa hiam a ki pan ata te wa HIV hikiloson thei
2: HIV hikiloson thei lo na dan te
1: anne ko kisil na buke dailen buke kop thokang ke khutle taksa ki sukha siam sim na inte le office at pun pom na dia HIV kilo so ke lo ki
0: HIV to kisai athu zo kim zo le thei be ut na ni le AIDS toll free number khat pial kwa sa ki a chik lai pe win call ke ding hi yai number a call in la na boy na hi teng in ei sa ki pan dam na

hi akaswani churchan por fm me kahar sale pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngai thatu ha in reng in zinga tha thapur ni som pathum zingda rok mini som nga thotan ni ani avaitu ka e huna hin lal never in pathin in pak na la asak hai e ngai thak ding ani in pak na la masata ka e ngai thak ding pum kho thangin aphok hing chen mi thui tu ti la lal never na sak mai ti

Ichi akaswani Chanpur FM zakhalakhat pointli meghat sakuna hum ki phong thado program hi zinka radio ngai zo se zinka pha tuni zinka hi nem sim hoile loi ho akona pathen wa chaila asa o ngai dio hi hamasa pena dingin pakai wa chaila ka sa jing ding hi ngai zo hite

akaswani chanpur tunilhan dan kumla kelin ting lunglen la dei thani ngai diwe zingka nidan sigi lakke alhin ta takilonin phanwe chanhen ke chai tai muntina thadu program ngai zo se phanman lung che tavin

nadingu ithupiu antenatal care nau pai sunga ki captain chi ahi nau pai sunga ki kephi an apoimo pen ma a nau pai hun sung ichi khakwa e simdanin khakwa le nisagi ki bela pahia wai isine inunung pen akipan ni ni khata kipana kipan khakwa hongchin bana nisagi bela ble wai expected date of delivery nau ne dia ilamet ni hong ki calculate the ahi wai chu akala simina 40 weeks ahia poi hun sunga pangchi ki kep ding che hi to nei gen no pu hei nau pai hun sungina nek le tak sil le ten sep le bol bang kim hi thei tuak tam pi ta koma nau pai hun sung atang pi in khakwa sung kha se thumina swa theya khamasa thum te the first 3 months asine hong khol dia hoi cha luak suak an nek lim lo tha zoi ning kitel chi te hon nei dinga poi hun chang ina doctor fazwan le hang basic investigation a hemoglobin bang a blood group te vdrl hepatitis b c le hiv blood sugar an nei kha hi chi te bang ultrasound bang le first trimester ultrasound kila in hoi anau pai pen normal na hi hi kele twins ya nau ngek thum hi chi te a normal le normal lok thei cheta poi mo a hoi bana ke first trimester visit pe na folic acid chi bang a hi kele lua kham na te vitamin an kam lim na te pia in anau hai hun sum kha thoveng deu le nom de waza te a hi a hoi bana khali a pat kha gu pen second trimester kichinona hoi hun sungina amasa symptom aluak suak aning kitel te an kam lim lo te teng teng hong be ta dia mi tam zo zala ka 70% bangin an kam ange na hong bang non dia athil du na tele hongom dia thil thu du bangom dia khum du bangom dia hoi cha nek le tak le an kam lim za de hongom di ngo hi na a calcium iron chi te khong ki pe panin anaw nge khan thei nang le anwa de le poimo vitamin d chi khong hi ke le le tak banga le thei apple banana grapes chi khong le thil dang dang tha ha the na chiram the na tampi anu nau pai lai inek sak le anau nge ka dia le hoi anwa dia le hoi ehia hoi bana bong noi bang idon sak the le calcium supplement tampi takon replace the ya hoi bana iron protein hi apoimo ma ma zyakin sa hi ke le ha vai green leafy vegetables chi khong bang le pele hang hoi anu ading le taksa hoi dia anau nge le akhan nge na bang hong khang ding hi chi ken no ma wai bana tha trimester chi chang in khasa gya pat kha kwa su a hi ya wai hon sung ina atang pin anu le agi na hong ki bela ma ma dia a gil le hong gi dia wai chang in anau om dan et nang ina ultrasound bang le hi non a hong ho idea wai ultrasound bang zia ka poima hi ai chi le anau ne ding dan prepare na nga anau om dan dikhia presentation hong ho ina hi hi ke le na na dang om hi a ho ilo na lem tan lo nam hi a placenta location hong ho ina hiya chi thei chen nang ina ultrasound hi le hang anu nau ne hun ding normal ane ding le ne lo ding ki prepare na hun hoi tak le nga hi chi igen no ma hoi ba na nau pai hun sung teng ina tetanus toxoid akipeseka vaccine ama sa pen ina khathum tan first dose akipia a hoi ban kha khan le ki min second dose hoi chang ina khasagi ina ina third dose bang akipeseka hoi ba na bang hun teng a kiet sak ding chi chang in a hi thei le khasagi tan khatenga khat ve pe doctor kiet saka igi ina i weight ke normal hia hi ke le blood pressure te normal hia chi kha kiet saka poi mo a hoi ba na hemoglobin bang anania ma hi tak lele hemoglobin hi sang theina tulain iron infusion banga ki thang sang ma ma pai cha a capsule hia atuine tho hia chi te khong bang a makeup the a anau ne ma a anu hemoglobin bang le build up ngai ma ma hi chi pen the le hang nau ne hi nunga hemoglobin atom lol le anau hong por hia nunga anu nau tung ta nga si chi bangom the hi na anau pai lain regular antenatal checkup bol le hang pai cha khasagya ki patin khagya sungkal ni haltenga dam doina kiat saka ngaya hoi bana akhakwana honglo chang en kaltenga kiat sak ji je ngaya hoi bana inaw nge normal taka tang na hia chite khong bang le naw pai tuina ngai to ngai hi chi pe theile ngu thwa isa a hoi bana naw pai hun sungina i tak satung siang tho na le poimo ma ma isil i ten le siang tho in ine ki tak le lim ngaya res na hun a hi theile jana da kal kiat sum le sun anne ki ta da kal ni sum khong i mun na hun poimo ma ma hi chi le gen ut no na ku chi khong a nu tol dam taka siang tho taka a hin khwa hon jat chiang ina asunga om naw le chi dam ina khan ding bang takin hong khanga pai cha gen te na dia naw pai ja ka bp sang lem the bp sang nei sa naw hon pai chi bang leo ma pai ba na medical

problem tuam tuam lung tang nan nan ni tuam nan nan ni sin nan nan ni kal nan nan ni chi te khong in now hon pai chang un high risk group hong hi pa wa pai te khong bang le a hun taka kep ngai ma mai hi chi bang le pil van hoi ma ma hi ya ultrasound bang le hi thele a trimester tengina first trimester second le tha trimester in lag ding a poimo a hoi chang in ama anu taksa ki soi sel na bang hiam a om le a hun hun a doctor nai le hang complication om thei tom tom te lak pana hon ve na hi chi leng thei din poi mo ma ma pai cha tu lai nu te nau tunga si lowa nau ngek le asisa pian lo na ngina central government ina pradhan mantri suraksha matriva abhiyan chi introduction hon bolwa waya khateng in tarikh kwa teng in dam do ina afria thil teng teng afria hi thei poi ba na si san et te hi he no ultrasound le afria la ka calcium iron le gil pidam do te bang le free na homwa wai kha form of thei chal le hangu thwai sa hoi bana hi lo ding pol khat lenga oma kam thei vachile hang khaini raja ichi khong a hi kele number 4 ki kap to atang ne thei rp tang khong le e ilaizial tep chi khong zu don chi khong bang isunga om nawa de poi pen ma hi chi kha phok leng hoi sa a nupi nau pai ten zu don chiangun alu bang neu a khuak dile khan bang taka khang lo pai cha a khuak bang le han lo ina mi phazo lo chi bang in leng om thei hoi bana nun thi nek teng teng anau si sana lu ta hi manin nek le ta kham thei gui thei nek le don bang le pil wang ma ma le hang a hi ke le atang pin number 4 edik nu pi te bangin nau hon pai changun anau ngek na san edik sa hong pian khia hi chi thei huai le thil lau huai ma ma hi chi phong le mu thwai sa a hi thei liai le nau pai hi ve hang cha he khong bang phaje sa mo khe he hang hang chi khong ayom le isunga i nau pen khakwa sung i pai sunga ei om bang banga hong kho sa khedi nga hi na gam khang to te bangin nau pai hun sungina lungnop thei thei nang milim hoite bang enin film te bang en a hi kele pathian thu bang ngai sak bible khong sim na naw lai hong siam he ichi na ple lai sim bang ha bola bol changun anawi le hoite hon zui to wa hi chi bang le ni na igen la no phi hen la pai ba na lu pakal sex to ki sai zat na a first trimester sung anaw pai tu nga pat khathum hong complete ma ahi thele sex le zat lo a hoya aziak bel anau pai asu la ki phut kip nai lo pen kha sex khong ha zat chiang in si bang hong luang the se the mai ahi na pilwan hoi ma ma hoi bana khagyat hon pela ani nang hong nai chiang in asu le hong ki kak de dewa hi na sex khong ha zat lwan le a hun lo a membrane bang le hong rap char the ne hun lo pia nau kha ching lo pia le nei te hi chi le thei le ngu thoi sa hoi cha nau pai hi mim le a kha ching te te ya nei ding chi guarantee om lo hi na a hun lo pin kha bang za hi le si hong po thia a hi ke le itai hong na kong khong na hon hek nge nge le doctor ki et saka asul ki hong hia kep thei lai hia kep thei non lo nei lo thei lo hia chi te bang en zon pa pa le ngu thoi ka sa a hoi bana a bik ta ki na hi lam ka taun kho sung le sing tang do na teng te hi le hang le nau ma sa nei ding him him in dam doi in zon theile hangu thwai isa aziak bel dam doi ina hi chang in normal ani theilo tele operation facility le oma wailo kwa hiam nau dom siam ichi khong sing tang don communication om lo na hi ke ngal le lam ka sunga om nga la local quake nau dom pang ngai de khong ifazot chiang in anau apian in hong piang in hong kai khele ole aka ke le lo mo anau le si thei hi na a hi thei tani na dam doi in ma sum le pai private nai na ngi nei tak ke le le dam doi in ma zuani siam sa doctor in nurse te khut ma le hang ka kwala men takai pai pen dam takin nei khele hang hoi khalo chim na hi pana hi chi pe thei le ngu thoi sa ma ma pai zakin naw ngek chi dami dei le anu le ichi dam nga ya ne le tak le i hoi ne nga ya ei dam lo lua bang hiam che i ki care ke lua le den cha hong piang heding in aw le immunity hong nia mit na na hi leng ting ting bo the hi na ine kitak tele ho isakin resle ahun tok muina lungnuam takina om hiu hiau le ha isunga ipai na naw ngek chidam lungsim kya hiloina khalama le adam naw ngek nei ding hi chi hi theileng u thwa isa hoi cha hi theilai le naw nei kwa na ham lo se bang le avoid theile han thil gik lo vadom hi mun kising lo a motor vatuan chi te khong le thil dang dang inaw ahun lo wa hon tol sak thei thil te avoid theile han chi hi ide ma ma a hoi zakin apai ai pai ta nga le taka akhachinga hoi taka ine hiak thei nangina eimo puang na chiang tan tan nu ten mo puang nai ni chiang tan tan ithugen te zui na dam doi ilam zon pa pa le hang inga isak lo luat ja ken i himok lobin banga tom luat chiang in khat ve ve nau chidama hoi taka ne hilele a khonunga anu simok chi bang leom te hi na hoi te teng teng ia voi thei nanga himok lobin khong hoi taka cheka blood group khong thei a si san pia ka nga itak le le ama banga le pia khol pia la

Dak som tan ihun jat ding dan tang pi te puan hian nai nei ding. Dak ngang ging chang in, Akashwani Chaitanpur station apani na kabui kam pawin. Linda gang mi le lom te apan, pathian phat na la ingai hi dinga. Dak nga le minit som le ngai in. Tangam ki lom la vai phi kam pawin. Helu lal, vai phi le lom te apan la tual leng ingai hi non ding. Dak nga le kim mong ging chang in apai te kam pawa hun se hun, pai te program hun a. Ngai hi tu te non til khom mo la tual leng ngai nubhoi tak tak te ngai hian na hunom ding hi. Dagukin markampawa hun se hunaleng ngai hitu te non tel khomo la twal leng te ngai hinon ding daguk lekhi munging changin tharo kampawa hun se huna ngai hitu ne hon telo la twal leng te ngai hiana om non dinga dak sagi unging changin in telo ten hun fame no hun se apai te kampawin nembyak moina compile hun se hun ngai hian nam dinga to huna nensi chingbyak lun lelom te pan la to leng ngai hi dinga wai bana kitchen gardening chitu pi pan sanina ning khano ya pan thugen na tom kim leng ngai hi ding dak sagi le kim ina imphala pan lak son manipuri compound thak la khom ngai hi dinga dak sagi le min som li leng ai na civicsense program huna mar compound ina ob interaction importance of civic sense education among children and youth chitupi pansanin Dorothy F. Footing fusing apanina kamilun olimna ingai hiding daksa gile minisom ngale ngain tangam kilomla simte kampawin min thangle lomte apan popala ingai zomding dagya le minisom monging changin popa hunse huna paite kampawin popa zaila te episode khatna chingai nem compile man ngai nem compile chingai lian apanina popa zaila te episode khatna ngai hidinga to apena ka soni Chaitanpur station atinga hongki kha khian masak pen na leng hidinga hi dagale minisom ni onging changin local talent huna sapla debori lelom te apanin sapla la twal leng ngai hiding dagale kiminnu meite hunse women's program ona paithe kampawina thian nga ya panin insunga nu meite mo pok chi thupi pansanin paithe kampawin thugen na tom kim mingai khiting dagale ministom lile nga onging changin delhi apana lakson hindi thutak lakhom ngai hiaina dakwa in delhi apana lakson ma sapa win thutak lakhom te ingai khidinga dakwa le ministom le ngai na hindi film late Yariya flima panina latwal leng ingai hiding dakwale kimin Mumbai panalakson vivid bharti hunse ingai hia in daksom intune dinga hunse kha kahiding toy sim khat tehle to jan daksom tan ikizat ding dan tang piti ahi tuna danga honging ding to kitonina kabui kampawin linda gangmi lelom te apan phanala aban bani ningai ding

La tel ani na ding na thang boi mang te le mang te na sa gi bang khen na ding in kol ni hong swak ta chi la a he de ya hon tel tu te bung mala om thang boi le alom ten a hon tel wo hi ingai khe ding

0: upaw. Hunkwan san tak tak din mo.
1: Jim, alaw thilo, igami namin nun sa may boy.
0: Itate to, kay bangan at si die, bangan at si khosak die, lungkam huay kasay.
1: Jim, lungkam law eh. Unmuang kahi, patihan kim di nga, itate to, dam taka. Iki muunon ngayon kakinibi mang pa.
0: Upa, mang pa man niyo le. Damtakin.

Latel anga na di ngina ti kam chin thang le lom ten asaku egel lung tuak chi la de a hotel tu te siam sang boy le chingai niulam ka om ten a hotel lo hi ngai hiding

hi akaswani churchanpur fm kaharsa le pakhat point palian thoka hmin su ma program ani ngai thatu ha in reng in santing tha thapur ni som pathum janting da ruk ani a voi santing ai hunahin ngai thatu ha in latul leng in hung thlang hai ai

thak ding ani la thlang a hmasa taka e ngai thak ding hi zon elwar tian sak ngai lai ros hi lam thlang tu silonga sangi amo rengkaya jimi sanga tele ke apung tun aphuk tu var nei thang fam chang ta ri jing na dinga kan hung thlang ani ngai thla ngai ti ngai lai ros zon elwar tian sak

thlang a pathum nai ngai thlak ding hi sa chungina sak o ka di hi long thlang tu new delhi an thok thang lin thum le nalram thang ma reng ka ya nya ngai don bu shil le sai ko ta lal san him ngai thlang ai ti o ka di sang chung a sak

nalhang ato na taka ay ngay sa ding naldong kiminasak for kating tulay for puyihun ani a ngay sa tuhay tatin kung lang pek baka lalro tarengkain ang lang ani ngay lang ay di for kating naldong kiminasak.

akasani jor janpur jinga jingka da rukmani somnga mar programa sapa in thatul leng sakhai ngai thak ding ani san daru ko chen ve andri in ei hun atop ta ngai thatu ha in reng in mangtha

akaswani chuchanpur nilhani dan gupla ke alin to kilhonin thadu program ke pantai tunlai phane sunwa hi lunglen la deilen ho aban banai ngai diu hi masapena dingin nga zo hite ane chungloi ho in a sau achi masayum le angai nu ma hin deilen hingli ma pa jang khalal le khailamin ainlen tun nga zo te

lunglela de hana bana dingin nga zo hite khopu hau ki mena sa gen thai ke hizing wangin angai nu ma hindel hen salbung wang khom helali na hen tun nga zo te

0: bol nuam tuan ma ma ding hi in kila tu in hai chi zoi te pan pi na pia a hui hat pi pi a pat leng veng bi the hi ani na in ni sa poi mo ding ya hai chi atuam dung zu in ni sa poi mo danu le tuam hi sing kung lian hai kung mei pak chi te khong in le ni lim pe the hi huan hai chi chi thumin khen the hi ni sa poi mo dyak te hi le tomato carrot be tang mai manta chi te khong a hi tang pi hi ni salim poimo jektia hi le angam kobi lettuce chi te hi non hi ni sa poimo khollo te hi le sing leng thei chi te khong a hi athum na ding in bang chi wing bit ding abul tu nga ki patin dai hoi tak bol ma sang ngai ding hi ahu chi ke ya le gan hing le nau pang ten basu se thei ding o hi wai ba na tho si le gan hing neu chik chik tia pat leng bien bit ngai ding hi ali na tui bang hona bang za pyak ding awan le nom sak gi ge ngai sim hi wai ding in hui dal ngai ya ale tunga lo pa te hiam ko in leng phatwa ma ma hi tuya hi le zing kal la ma pya ka hoi anhuan ina tui nin te le hoi hun to hi ahong let chang in pyang mun luat le ngai lo hi anga na ding in ale hoi di ya hoi lo di wan le a hoi na ding in thil chi tuam tuam zat the hi kitchen garden a hi le ho chicken a le in atak sap te mu the hi in nin ipyat khop te khong le phatwa ma wai zo be kung be yang chi te khong in nitrogen how in wai te leng ching leng wan le ya din hoi ma ma hi aguk na hai chi tang ko ya la ka bang te zat ding wan hai chi hoi na ding in hai chi tang hoi zat poi mo hi hai chi tang hoi ke bit a hi le lo bol mi mo pwa ga hi wai zakin hai chi tang hoi ma zongin la zangin asagi na a huan bang chi mel pusak ding hai chi ki wang lo a tu hoi lo hi azya ka hi le lo pa de lo te awang kala khangu tua wai lo pa ten tui le le hoi na thil poi mo chi tuam tuam te ne gai pa pa hi wai zo hai chi chi tuam tuam tu kho ma hoi na tam pi om hi aki bang itu changin anyam zo le sang zo om lo a hi na munong ki tu hi agyan na a bang chi tu ding hai chi khat ve tu zo changa kal bang za hiam hal zela tu non ding a hi khat zo khat itu changin anie khun ki bang lo a hi manin hai chi lak ding om den thei hi akwa na a hai chi bang te tel ding tomato ankam phulun chi te khong pi ching ba i lak tam pha a hi na a chin chi non ma ma hi asom na a ale bang chi bol ding atang pi in hai chi le dop ka nga hi ke li asang zo a bol in phat tuam na tam pi hon pya hi lo pa de lo te li ha nu ma ma hi asom le khan na a amun neu chik a bang chi bol ding a bol na di mun neu isaka le pak bel khong a le tu the a hi hoi lo in le asong sanga bol thei lai a hi hi kitchen garden ki chi a sing tang mi ti a di nga bol hak het lo le sum le pai sen na hon don jang khai ma ma a hi zyakin in chi in bol vek thei le chi du thu sa ma hi tunia kitchen garden to ki sa ya igen thei hai ting a hi a ki pak
1: nancy jing biak do na pan ma in mui khozing chi la ingai ding

bang ma thwa lawa sakahi hiai la te khatveya sakswak ahi lo lamla lo kwan changin lo kho na banga lo lamla kisahi lom ngai la ahi mi khatkia in leng asak thei hi mi ni le thum bang in leng asak thei hi mi ni in asak chang un a un le a eu in sawa mi thumin asak chang un a un eu le olaya pain sa u hi mi thum sanga tamzo in leng sak thei hi lo kho ko ma sak hi zyakin hai la te a ding in tum ging ngai lo hi sak kek chi om lo in khat veya sak swak a hi sak dan chi tuam tuam ni in zong asak thei hi ham la ha mi chi kho hau sapa in hiam mi kwa hiam khat ina tang wal hon gyak khom na a hi ha malum kho min ni tak leng la pai chang le jing sang khowak kwan in som tang wal te in asaku a hi lup nung le jing tho ma asak a hi zyakin tum ging to ki thwa ngei lo hi ha ma mi gyak pe win asak khom a hi mi ni hiam hoi sanga tamzo hiamin a eu khat le a u na saka hi ham la te chini pha hi hui nung la lowa bu tu chang hiam a hi ke le kho chang khonga a eu khatoma adang te in a u na sak pi a hi hui nung la to tum ging ki thwa lo hi yai la te khat veya sak swak a hi sak ki chi om ngei lo hi hui nung la sak dan le kai dan in lo lam la te sak thei vek hi lom la lova thiam bu tu hia ma kilop na a lom pi te in ana u azo hi changwa lom zu nek namuna asaka hi hiaila a ki sak changin pol ni in kidong a tutsa a othoma saka hi a hi hangin lom pi zu nek na a zo zang talam ko min leng ki sa thei hi khwang zam le sial ki khat to tho a saka hi lom la in sak dan nga nei hi latom la zu khol nek na le thachial zu nek na a latom la te ki sanwam pen he latom la ichi lom la che khata hi he lom la bangin pol ni in othuma un olai le ewa tu koma saka hi zang tala ichi gal la chi na a he mun tam pi a song tam pi a zang tala sak the a hi khodo na sa ai na ton na in sian bol na zupi sapi go na a song bol na nau sian bol na khong zang tala ki satam pen hi tua ba na sigal na a nita ka mi kim ma in kinga khom na in zang tala te laka da na la lam ki sa hi wan si ni a lang khet ni ni ta kin in li ma pisal nupi pol khatin zang tala sakin sing noi la sa u hi tu la in mi khen khatin mo khang ni le mo lop ni a zang tala sa u hi atom le sau zilin zang tala in kai dan tuam tuam om hi khwa atuam dung zui in zang tala kai dan tuam tuam om thei hi lum la gal ai chang in zang tala ka ya kal ze na ding in lum la ki sa hi lam pak la pen khodo khek le ni zi ni swa chil sa ai na a sapi la sak zo le gal ai na a gal la sakhit nunga sakahi sapila sa ai changa zang tala sak bangin sapila kisa hi maltan la gal ai changin in sunga pan lampot kom in maltan la kisa hi ai long la khodo na sa ai na le gal ai namun a lam phual ning khat hiam in sung khonga nupi papi tamlo in zubel khat tuam dewa saka hi hiai la sak na a khwang khat kitum lel hi tum ging dang bang ma za thilo hi gal lapi gal ai chang in maltan khit zang tala sak ma in gal lapi saka hi twal la twal bol ni in twal la saka hi sak dan chi tuam tuam om hi san nem la san nem chi pen dei tak chi na a hi san nem la i chi chang in zol la chi na a hi lom ngai lung zuan le ngai tam sial na la te a hi deu pen hi mun tuam tuama san nem la ki sa thei hi khodo na le zu khol neng na a ki sa zel hi wal nop na mun te a san nem la ki sa tam zo hi san nem la laka lung zuan la atam zia kin lo lam le in lama leng u thun pe win khwang le zam thwa se lo win mi mal hiam ni le thum hiam in leng sa thei zelu hi la khat mai zong sak non tuan tuan in sak thei hi la sate kwa atuam bangin la khat kya leng sak dan tuam tuam piang thei hi khang lui kai dan le zo te kai dan in sak thei tuak tuak hi khang lui te la kai dan in sak dan tuam tuam guk bang nei thei hi ton la anei zo le hausa atong zo te hong

0: ton chiang un ton la sakahi ton la te ton la ka ya sak thei bana jang ta la ka in leng sak thei vek hi ton ni lo wa sak thei lo wa ngai a hi ton la te zek banga ngai a hi ton i chi pusa byak chi na hi a to ni in pu le pa te kha sap ni le amau to ki zop na la sak ni to hangin zek banga ngai su ta hi silate ichi misisuna a sakte ahi be lapi zomi te laka be khatin lapi khazel nei uhi lapi pen laje kahi be khat sunga mi te in twa lapi ki kopu hi lapi pen mokna a pongen le sakthe hilo hi sivuina le misi jan ha pi na le lang khetni ni ta ka la koila le simai la sakzo chiangin in tekte be lapi sak ngei na hi be lapi pen jan hakten khowak dek chiang bangin sa u hi jan lai bangin leng ki sa hi yai lapi tubbel misi khalam jang taka misi kwa atun theina dinga khakna a hi hi lapi in misi kha lam ka ya tang la ya pi le pu se hin sa te om namun tun bai theina in pang hi nu me a si chiang in apian na be te lapi a kha ka hi tanu khakna lapi be tengin be lapi anei bangin be tengin tanu khang na lapi nei cha the lapi bangin tanu khang na lapi pong sak le mogen the hilo he la je ka he pasal nei sa mi phung mi ta nga tang sa nu me asi changin mi nu zong anolam te lapi sa in ki kha khya he be lapi le tanu khang na lapi nei lo te in le ahun tun changin be dang te la khel theu he tuak khyala pen si sun na la a hi pasal nei lo hiam ji nei lo hiam ma si te khang na la in ki jang he mi si pen lang khet ni jan khwa hong wak siang nai lo wa huna om lai le tua khyal la chang tuang la te bang lian do la bang sak the ya hi
1: tua inanga hiak ta pupa zaila te episode khatna unau nu chingailian apan a hi hun non chiang in episode ni na ingai zam ding o hi

sin oma wai te bang de hoi lotel in nga in in nupi in nasem in nga ko ma sip te kwan khiak lo hali ni ron na di tu chang ina hi te bol te atama kwan khiak lo a in in nga ko ma cha ta te in ko ko ma sip pha akit hamat dan ho a hoi dan chi ken ka hun paisa ka thil kanu kanu hon na kep na dong thu ya ka the ya wai kahun gain ahi